uThixo sibakade dalwezi nomhlaba vele qala siyakhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade